ditebogo go modimo o bodimong mo go sa fihle go le ena le nong o pelong botebong ria ditebogo go lena ba hlodi ba rena matla mahlonolo le mahlatse go lena tshiwana le tshiwololo tsa tharientso are namele miri e metuna khomo ya boroko ga ego mo bu metsi moya mollo mo bu metsi moya mollo.